Kunggir Endang Mariono. Kula owerto atulup pangrungu yongger. Bapakmu mati onong matian ing alas margo kena gamane satrio kang sekti Mandraguna. Endang Mariono.

Pacucal wekdal menika, mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Tembang mocopat, cacae ono 11. Urut-urutan tembang mocopat, engkang kaping pisan ono mas kumambang. Micil, sinong, kinanti, asmorondono, gambo, dandang kulo, durmo, pangkur, megatroh, lan ono pucung. Urut-urutan tembang mocopat, podo karo lelakoning manungso, mulo soko bayi, nganti tumekaning pati.
1: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin, menika basa manca inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.